dipali sta vasu pati kaisa vasu pi kin pali ko mai sali kvani vasu sen ka bisi so prati ne tako pa man kote na mano tika parisa to so da se pa ne to na nepal mani ka da na moda ro ki o chaka ko ki takat mani se to na dipali sa ito